0: Awi nyoko soro kukuraye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris.
1: Awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota. Awi siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake. Bali bela jilemba don ko ka se ga mabla yele la o ye barabele bele de o do ka barabele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka nun sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joroni miria la o do ka barabele ndore ma nanzara ka o ko comedien we humoris o do ka barabele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o te se ka maula yele ken ka e ti la yele bi la yele ba ne bi se ka yele so roson au dan se bi vacances du mois keneka o binu yere yi balite toko o binu yere yi la walsa o kase ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nusontia a here a geleya ana de gunkonona na